Hoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza obu kutende kirabana na abu vona abantu wakuru. Abata asomere. Na inyo aba asomereho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebja isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera kilasezo mu driving permits.